Yo, taifu tuku ai pe ai tau tuku ai Gloria mo fa feta lai ke o tua maf mafio hange ko le ak fai e sa me fa feta i ke si hova he o kulele ia he o kutolonga o ta nga ta ene alofa io pe ko ene alofa ko ia ku ne fa tu uta ma tu ai ki tau toru ke tau au sia le lei ai uraki flight e o e mahina fo o ko ene ko no valu o e fononga anga o tau fai ko ako a ko si pe o tau fa feta i ke fa lau ma le pe ho e ki ho tau koloni si he o fanga nga ma si ona fa le fa na to ahu eki pia peki si ha mata pure si ha faka olunga tonga pia peke tonga solo moi vulangi ai aku tau lono ku ihe koloni faka vita iki he otua mafi ihe ne ofa moi tau hi hao fai o tau lavea ihe pevini. Wa usio sai a whanoka pe ko kore ke hu whangatu i he ngahi tala whatapu kotoa pe wha ao whaki pe a mehe tau porkalamanga talangataha ia te au o whai ki tua mao. Kaya ta ki ho mou motu a whai whatongea ki ho mou reti o ke whakahoko atu asi o mou porkalama o e fia fini.

Pego fahae palestini ko yao i Ukraini, Volodymyr Zelensky, na ngawe aki e lusia i he ngahi houa goeni ko tau situa mai mei ai, hangahi misaila me Korea Tokelau ke whanai aki ngahi tāketi, pemo ngahi feituu kehekehe i Ukraini. Tuagi foki e Zelensky a Moscow, ki hono ngawe aki ngahi misaila maalohi goeni a Korea Tokelau, pea befoki pe mei Ukraini, ko ngahi ohofi goeni a Lusia na e lavetukia i e kolo ke he tafaki whakatonga koia o Ukraini, ko Saprosia, pea ne malolo fukai haka kai e toko fitu, pea laka hake he toko uafa, ne nau lave lavea, me ngahi whana misaila malohi koeni a Lusia. I e tafaki whakahihifo koia o Lusia, e kolo koia ko Voronez, na e velai ha whare ngāue, pea okutukua ki foki, ko e whare ngāue lahi tahaini, na e uesia i he ngahi ohofia a Ukraini, pea ko e kautaha foko e ni oku iloa aini he ngahi kautaha ko e ni ko ngahi kautaha la lahi ka na e tāketi i e Ukraini. Ko e hokohoko mai befokeni ngahi fefana aki ia a yongo fonuani a ia oku mahino au bita malohi a e whakafepaki pia mei Ukraini, pea oku tuu hake foki pia molusia ke whakafepaki e ngahi ohofi ko ia oku whakahoko pia mei Ukraini. A e ni aku kamata ke ngawe aki e Lusia ngahi misaila malohi, pia ngahi misaila aku malawa ke fononga iha waha a fonua loloa mo mamao ke whanai aki a ngahi tāketi ko ia i Ukraini. Mahino befoki e kaka peke olunga e tokolahi e kakai oku more e nau mo ui i he feta aki a yongo fonua ko ni. Iha vitio na e tukuangi mai he fiafi aneafi e Zelensky, aia na ne whakahaa foki ai, ko e fuafua taimien oku hoko ai a nohanga e Korea Tonga o whakamalohia e iwi tau ko ia Lusia ke ngāwe ake ngahi misaila malohi, peo ngahi misaila oku lava whana ia whanonga ha lau maire ke ne toki ia uki he tāketi ko ia oku tāketi i. Ko e maari e foki ngahi tau whana misaila yongo whanua ko e ni, he oku tāketi i peia e Lusia me iho nau loto whanua, a ngahi feitu ko ia whakataumua ke alu ke ai ai misaila pe ko lo ke ti pe fana i beia o alu alu be lo ke ti ia te ia kai ke puna hawaka puna pe ko ha drone fana i beia me ngahi lori fana misaila mo fana lo ke ti alu sia o alu beia o to ki loto Ukraine ko mea tatau be foke ngā we aki e Ukraine ka ko e taim tatau o ku wha ngā we aki e Ukraine ia a ngahi drone ke puna atu o toki tukuange atu ai lo ke ti pe koi misaila i he loto fonua ko ia o Lusia. Pe foki e Zelensky, ok mahine to e maue iwi o Lusia, ke uhi ko no toko ni imo whakaivia ko ia e Korea Tokelau, aki ai ngahi misaila malo himo, ngahi misaila ok lava ko ia o whanai o alu mama o. Pehebea mei Ukraini, ko e ngahi tokoni whakakautau, mo ngahi naunautau ko ia nei mau e Lusia, i hono tokoni e Korea Tokelau, ko e uhinga ia, o kuto e malohi mai ai, a iwi ko ia o Lusia. I e taimita tau pe, na e befoki e Zelensky ia, neongo ai pe ia, pe ko hae mea e hoko, ka aku nau ke i tuu mau pe ki nau tolu ia ke malu i honau fonua, pea ikai ke ngata i ka aku nau ke i whakafepaki i pe, a ngahi whakawhipaki koini pe ngahi ohofi o whakahoko pe mei Lusia. Talu foke fe whainga aki mai a ongo whanua koini mei fe pueri o e wafe uowa pe mo ena tauwhana, misaila, tauwhana lo keti ngawe ake ngahi tuauni pe koe whakamuimui taha eni ko tukua kii e Volodymyr Zelensky a Lusia ko toi mauhuna wivi pe toi ake mai huna umalohi ko e uhi ko e tokoni ko ia oku tuku atu e Korea Tokelau. Taim tatau, oku pehe palestini ko ia o Ukraini, oku whakafuofua ki he kausotia a Korea Tokelau e toko nima mano tupu, oku malawa ke nau folau ki Lusia ke whakatokolahi, a ngahi waa whakakautau ko ia a Lusia, ka ie taim tatau pe, oku iaipe mui kausotia ia a Korea Tokelau ko tukuange atu ki Moscow, ke nau tokoni ki he ngahi waa whakakautau mui ngahi kulupu
kautau ko ia lo sia ke tekei nga hikonga kau a Ukraini, pe ke malu ifo ke nga kau a fonua ko ia o lo sia ki Ukraini. Mahino pe foke fenga we aki a lo sia pe mo Korea toke lau, ka ku pehe pe me Ukraini, o lelei pe a mea kotoa, pe a tenau ke i tu mau pe foki ke malu i honau fonua pe me he nga hi ohofi ko ni. Pea koe whakaosi mei Lucia ko tukuange mai a Sotia Marini a Amerika na e tauhia e Lucia he ngāhi tau. Pea kohono tukuange mai whakoe ni oku pehe, oku ihe tuunga, whakatu tā maki ai mo ui ko ia ai Sotia koe ni. Na e tauhi pirisone whoki ai Sotia Marini a Amerika koe ni i Lucia. Pea kohono tukuange mai koe ni oku tukuaki e Donald Trump o kuye futunga ma ulalo au pito a ene mo ui. Hirani fokieni ae alea a paresteni Donald Trump, pia moi paresteni koi au Lucia, Vladimir Putin, pia na felotoi fokiai ke tukuange mai ae Sotia Amerika koi ni, ihe ngahi makatuunga, o ku fekau aki pia moi totonu ae tangata. Na e tohi foki a Donald Trump, ihe ene pesi koi a, o e media fra sociale koi ta truth, koi whakafetongi eni, aia na e whemahino aki ki ai aongo paresteni koe ni, Vladimir Putin, pia mo Donald Trump, ke whai ae whakafetongi koe ni, o tukuange mai ai ae Sotia Amerika koe ni, ka koe marini eni, pia koe taha eni kau Sotia, o ngā ue he vaa marini a Amerika na e puke ia o tauhi pirisone i Lucia, pia ne whaifoke whelotoi aongo paresteni ke tukuange mai ae Sotia koe ni kae yaifoke mea nae whakafetongi aki ae area koe ia a Trump pea mo Putin. Oku mahino pe, oku yaiho no tuku aki itnai kaike toka ngai mo tauhi lelei e Lucia ae officer marini koe ni lolotonga hano tauhi ia ihe pirisone. Kaneongo kotoa foke ni ufaha pea me ihe whaamiri koe ia o e Sotia Amerika koe ni nau whakamalo pea mo nau fiefia ke whakafoki mai, whakafoki mo ui mai ae Sotia koe ni, pia neongo ne tūtake pēki Amerika o hangatonu ai pēki he wharemahaki koe ia i Texisi, aia ne whai ai uno ngāhi sivi, pia mono ngāhi whaitoo, o whaha ai mehe kau ofisiale koe ia o he wharemahaki na nau taritari, ae Sotia koe ni, o kie tūnga whatu tā maki a ene mo ui, pia kumahino na ikai ke tauhi lelei, mo toka ngai whakalelei ia, i he lolotonga hano tauhi pili sone i Lucia. Whaha foki pia mei he whamiri, o ngau tui na e ngauhi kovii a e Sotia i Lucia, pea ne au ke hatu unga ne whakamamahii, pea tā ia i pili sone ka ku pehe paresteni e Donald Trump, o ku honga ia pea Amerika, na e malawa ke whakahaofi mai a e Sotia ko e dingo whakafoku mo ui mai ki Amerika, pea ku hoko atu a ngā ue pea moe whenga, ke whakalelei e tuunga o kia i ene mo ui i e lolotonga ko e ni ahono tuku i he whare mahaki, pea u pehe Donald Trump, ko e mea kehe ia, ai whinga e tūnga o kia i ene mo ui, ka e toki hoko ate ngāhi area, pa mo e whakatontonu ki he ngāhi tuku aki i koeni, na e ngāhi kovia, ai Sotia Marini Amerika koeni lolotonga ahono tauhi pirisone ia i Lucia. Wakai bia ke tangwahi ongo ongo pia mei tuapureanga mamao atu,

koe wakaigo ia ki he whamui mui taha pe mei he malae o e sipoti. Koe toki lava pe fokieni ngā hi lau miniti i he kakato atu e vainga hono ua a e olopere ki lolotonga e nau folau a ahiko ia ki Afrika tonga. E foki ne ki i whao whao mo vainga i e olopere ki pe moe timiko ia a e sharks i Turpin i Afrika tonga. Kakato e taimi maalohi pe timiko ia e olopere ki he timi a e sharks a ke kai koe nima whā ki he noa. Nei hu mai foki ai olopereki tutuku, pia moe sekeni, moe senta lele fefeka, nane osia uki olopereki, ikuna tu oua moe ipa maamani, pia moe olopereki anusila, kakoe tangata konga haa moa ko ia ko maanonu, o vainga mai, pia mei he timi ko ia ai sharks. Taha foki ngahi mea wha historia, i he vainga ko ini a maanonu, nane hoko foki ai koe tangata, vainga agapulu unioni wha professionare motu ataha ia, ke toe vainga, iha vainga whawaha apureanga, aia koe tau whawhaa fokieni o maanonu, kana ne whawhafonga imai e timi ko ia ai sharks mei Afrika tō ngā. Kaike ngata foki e whahistoria e vainga koe ni a maanonu, koe ni hoko koe toko taha motua taha, ke vainga whawaprofesionale, kaike mua pia whahoko koe ia ai vainga koe ni, na e tai toko taha pe e maanonu, ae haka ko ia o whaanga maheni hono tā e olopereki o whakahaa ia ki ene whakaapaapa ki he timi ko ia ae olopereki anu sila. Kaike koe vainga maari e fokieni pia whakaholo mamata. Neu ne iai penga hi waha taimi e vainga na e hanga e timi ko ia e sharks o ki i lulu i mu whakaoho varei ae laine tifeni e olopereki ka na e mahino pe foke taki ae olopereki ia i he malolo. Pea i he foki mai koe e vainga he konga hono wā na e toe lerea ki i he timi e olpereki ho nau kai i he papatohi kai o kakato koe e taimi o ku mālohi pe timi e olpereki koe nima whā ki he noa ae sharks. I he foki ngahi tala noa kua sasala mai pe mei he kemi koe ae olpereki o ku ngari ngari e ui e he whaiako e Dave Rennie ae talavoutonga koe ko Richie mo unga. Ae ne hoko foki a muunga koe taho e kauseniare he timi ae olopereki he tuunga fesi. Ngai tau koe kua mariu atu. Ki mua pade hiki atu ia vainga whakakalapu i Siapani. Ka koe ni kone osi toi foki mai ki Nusila. Pia kone osi vainga foki he feauhi NBC koe ia Nusila he timi ae Crusaders. Pia koe timi koe ia Canterbury. Pia kua osi mahino o kune ata kene vainga mai olopereki. Pia koe ni toi foki. Ke timi koe ia ae olopereki. Ka uku ia ieni ngahi tala noa o ku sasala mai o pehe ngari ngari e ui e Dave Rennie a Richie mo unga kene folawange ki Afrika tonga o tānaki atu ki he squati ko ia e olopereki i he teuteu atu ki he rakitesi pia mo e timi ko ia e Springboks a Afrika tonga i aho watolu o e mahina ni ko e ui foki o ku mahino mai ko e fesi ko ia o ku ia ie nau fesi. E fesi e taha ae olopereki na e kauhe folau ko ia ki Afrika tonga o ki ai ae lavea o ku hoko kia te ia pea o ki ai ngai talanoa pe he ngari ngari pe na aui e Dave Rennie a Richie mo unga kene folau wange o kauwha taha pea mo e skuati ko ia olopereki he teuteu mo e whamalo he sino ki he fuafua tesi ko ia pea mo e Springboks ko ngahi talanoa foko ni. O te kaike whakaha e Dave Rennie ia, pe koe haa ene whakotutuu, pe mo ene palani, ka o kuiai foki e hohaa, o ka pau e tāna ki atua Richie mo unga, ke timi ko ia ai olopereki, pe e whiunga nai ai taimi mo e teu teu, ke whea ngai pe mo e toenga o kauwainga ko ia ai olopereki aia, ne fuoloa a e nau whepuri ngaki, pe e kaike nau toi vainga whakataha, i he vainga whakakalapu, pe mo e vainga super rugby, a Nusila, peko ngahi timi ko ia a Nusila. Ai au giai hohaa, me mei he kau analaiso, mo kau whakaanga ko ia he malae, ya kapulu unioni a Nusila. O ka pau e ui atu, a Richie mo unga, pe lava nai, ke nau whewa inga aki lelei, pe mo e toi ngai timi ko ia e olpere ki. He ki waha taimi nou nou ko eni, ki mua pe whakahoko e tesi ko ia e olpere ki, pe mo e Springboks, i he aho watolu ko ia. Oi mahina ni kaike hoko hoko lelei atu e ngahi vainga whao whao ae olopereki ae ane nau kamata foki pia moe timi ko ia ae Stormers pia ko eni koe vainga eni oe aho ni na toki kakato atu pe ae taimi he vainga ko eni pia moe timi ko ia Sharks ne whakahoko i Turpin i Afrika tonga na e malohi pe olopereki koe nima wha ki he noa ae timi ko ia ae Sharks. Malae oe sipoti ia ki he ahoni, pia moe
wakai ko ye ki nga famu mi ta pe me mala ko ye o e sipoti.